agbere owo kan o se gbe gbadori be yan ba fi gbe gbadori eru na o danu ni eyan to ba si se agidi asa ni waju ategun ah afaimo ka tegun ko ma ro leru lule ategun buruko ni ro wa leru lule o lana mo so fun yin pe beje obara se bo senkun ni ni to bo senkun ni lo ba mo be o gbe legin de kini bo ti la ilegede bayi fara be ni o sese fun owo no woda le ya eyi ni yawo gbo ni ba nsare bo eh kilode ah ko si ma wo oko mi o mo pe nkan to da ni nbe nbe o mo si ti lo tale o mo ti se o obirin yi n pada ibi to ba dun obirin duro si a si le ta won nu iyo aye ni won ba wa no ba ri won oro wa o ti toru la fi so pe eni to ba sisiyan to ba loga si oge daada ko si gboro si lenu mo ya katangua mo je oge lese mo te laso mole mo pe iwo na fe di olori iwo na fe ma kawun eyan je ko ti itasi ko to le so pe ni bayi lo fe fa kale je ka si o tenu oge wa in to nda are gbola mu gan niyan eji obara la keji won lori ti o ba dara lati nu agogoro de ni o ti wa ibadi ti o lo masaji lati nu agogoro de na ni o ti wa aso ta ti o lo aso masaji ti o mo tan na yin yin yin gbogbo ile ikun loro ba de fun eji obara ni yawo na ba yin kan run nlo labade orun mi tun pe sisan mi awon oga ti duro de mi ti an ti n pade won reti e omode yi pe to bayi eji obara pe to bayi ki wa lo le se won desedu ngba ti won o reji obara lo kan ti nbo won ba lori esin funfun balai o na wo so funfun balai ade funfun balai te lori sanya so ba wa dun yeran yeran oju ti won ta kan ti won o ri bayi ni an ke eji obara koi ni an bi le pe eji obara lo n ba do ohun yere ni an ba panda ni an so do ohun yere lenu mi lo pe si ni won pe eji obara ki

0: Orule alawo orisirisi to fun ni ifokunbale ti o si dara pupo ni ki o ma lo. MINL Limited ti won je oga ninu awon onimo technology ole ti o dara ti o si ni ododo. Orule Sumo ati Orule Sumo PPG ti o lawo orisirisi lalupe o dara pupo. Owo re o si gani lara kan si MINL Limited ni number 21 23 Opoponu Abimbola ni Solo Industrial Estate ni Solo Leko. Telephone
1: 0916-000-3434 0803-258-1864
0: Orule Sumo ati Orule PPG alawo orisirisi
2: ade ori gbogbo ile.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleans alayo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didudu tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores Rani, gbogbo ile itaja ogun Oyinbo patapata, gbogbo awon pharmacy store, chemist, patient medicine dealers, bakan na, e ma ri Peri G, Atura, ati Amores Rani, gbogbo awon to n ta drinks patapata, ati supermarkets nationwide. Fun ibeere lori awon egbogi wa, Amobitas, Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores, e pe sori ero ibanisero, 070-88-77-8855 lekan si 070-88-77-8855 a o ni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura lara o Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu e moye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yen seni tin pin alaka ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal

0: to atata to ma mi lu titi ni tu ti dode
1: lenu se
0: agba bu ye ke mi bi le tu yeri yeri eto ni bi ti akikoju ape de ara ni henry ojagbo mi ti ma nfeto alado sape loro ati dise ti o ma raye
1: kansa
0: to se ye tu ti de orisirisi ogbo ati mo le to yi ma nko ni sa ai mo ya won ijile oro ataka le de to je ti ngbese
1: tawo ikale ilage apoya ti gbogbo omo ile yoruba feran
0: lati ma gbo ojojo wednesday lagogo meji si meji abo
1: ile to yi ma mi le titi ti lori radio adaba
0: 88.9 fm
1: oya
0: henry ojagbo mi o mi kimiki agba ninu awon pedepede tun ti bale geja
1: ele to ma pari ati emi loloro ti se ti lore
0: eyi na le kan si won
1: lati firungba okan yin
0: bi lati polowo oja lori eto
1: 0803 472 5933
0: ulenu se
1: eto atata to se yi tun ti wole de
0: e ma miss ye
2: oko lile mo kolo na okan obirin mo kiran o ti babe n gbo mi mo juba olorun o pelu han pe alaafia eledumare wo se o oba toke ti le tokun alagbara o garin iwo loke si mole ara aye rin lokan na mi fe mole lo bo mun e etan eyan ba mi foran mi pe eban on lojuju mi banra re rin araro lokun o gbagbo pa nori eto ene ni ma wo abule bule jogbori mama jogbori ma rowo wa atomato mani be te gugu atomato ma te boraja to ji barajo edumari wo lukanri o e ma holokan nenu bo ile ba wa to mo bere mo kede le oba ijoye o ma lu dede patapata moja ona mi gbe ile han ona yi mi se pe papa mo kiran e oyere yere ni ona mi buraye mo kiran oyere yere ona foja baje mo kire so oye ke yere ri oye olorun obija fa bale ja gbo un fe yo ba ga be nori eto yi mo ti wa mo ra ni be emi atan ayajo jade wa ni be bo mo ti fe bere le nini oro yi akase bun gba so pe e ha gba noja ala ko ndire ofo mi ni ede mi ni one ba mi wo pe won atu aso ni de agba arorire o bi wo ri pe bare dubule yo ri pe bon ti ra yen o da be ni pe ifunu bara yo wa ka patewo neran na re iden wa rin bi o de si ji wo ke jade nle fa wa wo bare o awa wo mi wa gori wa gori yoyo o iden wa rin nkun wo ba se oraba eyi wo se waba eyi wo se oraba ewo mi ro papa pe wo fe se oraba tori onkun ya baba agba ohun ire o onkun ya ba de se ase ohun ire o tori ogo maye maye o ma lagbede mu ke ro ajeja se rere ya yi wale awon aba se eya munoko o ma musile ni mo kidede awon opeja ni ni tori mo ma boyun ti se dabe ni pe o nira to ati ka paye jabayi to ni dai bayi o ma nira die o ye polukan aba se pe na o ga ti gbo mi wa na teyin wa yo ba di dai bayi aja ka dupe na olohun pe ewo kan le ara jeun sugba ja madama parun wa e bajija wo gbo one ba gbede mi ye gbo ohun ire a ma gbo mi ire o mo nenene mo yubo mo yabo mo gunle nubo mo wa lo bokan eyan seto eji han baba bi mi wo ko bo mo lo le o se anga ondo se development and investment promotion agency mo pe nga agbe mo pe nga agbe eburu ba agbe o ona yi fe se ofin totorun ora koro amo ma pe gwa mi koja e ga no ja fere cross I cross loka ko ya cross ni igi homagi o ran lo bo be homara rin o pa mo itobe mo banga ase dede mo npe ran yen a ri tori agbe phone nga ni boya salet an pe boya salet mi ma oloyibo pe agbe phone ni ji ma fo jade mo be wa bi ran wo ni pe mo wa rin awari wa jo le ma berun wa ba mi se mo fe mo won de fe se ya le wa mo fe mo un yin o kan rele kan se odo ko ke do pa o kan di boni ayi o kan ilaje ya bon ba o yi kan le oluji ife do le oluji oke egbo mora ma tori bu seri de wura ba nibe mo wa

0: tori oni to sa ko wole laran majan ni bebe e da be babne sekiti yan ba sa ko la deni mori yan mo ba for nara a for yibo ba kwa for yibo a for yo ba for yo mba a fe de la je mo yan gan re se lengua franca ti mi ni tori agbo je small boy bu mo fa mbale mo ponga aye ma bugi ba ya be mo wa gbo un fe mo wa la ka se wa di oro lokola run o kan ni baye si pe a wa yi se community ya ni dede be aye ri o eti ka o ma hin o pete gan oro won run ri o unu yen ti la la ju yo lo ka ka ju pulu gan ara ya ka se ko ma ototo o ti la la ju ebe mo abe ran ni esi pe aje ya la nesuru ya fara bale patapata ya la momi suru ya bara ran yi ka fo nara bo te la ka mi fonu pe ya gote e ba lo juju ni o iyi gomina wa muni die ni yayi oloye sumonu ama kapare o aranga bale o ma ga bale sta omo mo Manuel are bale ati gbo ejun okan lukakun one bala ka fogada etan ri o bo so wo fe lo be etan bo sa so etan bo su le etan yo lo ke bu wo ba se bayi wo se bayi pe owo la tete ba ile lile tabi yo mi so pun yo mi ro pe jile boboda ti re etan emi mo pe won eban e mo mi fo yi gbe ipade mi lo boye la ka fo ba mi se pe re mi bu re mo ka bere ni pe ya fo gban se o ogban ke tan la jo ko mi so pe jo muro ka ro jo mu fo ka wo ati wa muro ya mi ro re o muro le o oji bo ba ga be imi ya mo mi keke ne un gwale mi je npa pa gwale re
1: o ya lupe mi o ne re ko

Ono yi ba to ne owo mo ki nga kabo. Ore mto aye no ni o. Ani ba mi wo mi. A fiji mba wa kakmen. A dabare mi stream mo mse no wone. O le fe adaba. Ba mi kwe adaba FM. Bo wo bari ampu nga tabiju ori boya bele wu, boya wo mi bo mi, boya kankan. Kaba mi kwen wu. O le lori wo ampu adaba jela wu. WW adaba FM wu kankan wu. Kete kete waka bo mi, wadeka wo mi ni Facebook wakwa bo mti mi se. Tori, o ma de ban, ban. Ban e ma de gban bi bare o ona e mi wa yi atopali la ni o na gbogbo wa e de wa sa gbogbo wa lokan on de upo e de e subake mo ti ma nfun ayan ya le ma se paraja bo mu ere a wa je oro kini ayi o ma gbe nda la konse bayi o ma gbe ile ala fe kini ka o ba ma ise bojo mi kawe to gba n ba fe ka gbero ya ba ri pe we nerun a fe fi gba re e we ko fabrication we ko carpentry we ko gba we ka wo agbagba ole ose eyan fun mi fun mi wa yan yi na de mi fi ya company na yan mi fo yin wa wo we ji mi ri wole aka fo na lie na lie ni bi na lie ba la da na true ki wa se eh o ma mi se le o toni ki ti poto ndo sugba to loko la imo duro ni ne ni a ma wi a ma ja a ma ha aje ya ka dogma ne de de ya fi wulo a ma ja to ti le a ma jo bulu nkun edumare negba atakoko ni o de ra seun de de wa lokakun la fa abale o lokakun la himedo o bo e ba gbo fa abale wo himedo tori jo ne jadagba ma la jeju iku mo ma yegbe o te e o ma se o arun mo ma yegbe o awon ojo orun mi la ole kenken lo kan ore mo ma ye gbe ni o ma mu pada wale ni o dede ware a pada wale ara tena ju ade abaje o ona no ka ko le ni ya le o ora han o omi gbebe omi gboran o mo ko re wa ni o ade to ti be si gbon jare o esi joba ifa ona mo ke gba mo to fe ki ira imi suse ni odipa baista emmanuel omo mowu ese oga ran ni be ati baista kola adeni akaserere o e ba kan mi e kan mi ni o apon musuna bun agutan eje mo ki ran ni be o nori eto yi to wa ma ka lo waju mo gwa ni ona abuto mori mo de pe o se mi lo ino ju yi ami sopin de de no ade mi se ni bo mo da ko hen ma kone olola gomina wa loki ori mi saye da ti wa mele sa fi lenu se kire mo ri re me ri re o mo gbo mi gbo o boko gba ran ama ye yi ba mi gba ba mi kiran o boko gba ne igba ba mi kiran o ba mi se re ye ka se re ma se ma se o to mi so mure ma baba pe won ma bukun o ma kunran o e ma ju lu pa o oro jogoro ni jofi e buru bo ba ga be ona yi an ba wa so pin me ti maki we nga o pa pa si o mo te ba nga nya mi su se mo fi daru ko malam ogbaro is executive director
Osopadek at engineer Olujimi Kufo, the executive director of project Okake Finance at Ogalani Bebe Parapata, Omoba Olabi Olaleye Poroye, Omaba Mi Poroye, Amama Himio. Agbalagbati so pe on e yi je pa laye ta yin o te ya ngogo mi lo fo re mi kan bo ya ngogo eni se dupe okun aba le se o ya ba wa ka si te mi ni pe jile han esi ji mo ma aye bu o mi ma aye bu mi de ma aye lo ipe ohun to ehun ipe ada mo le to fe yi mo fi ki anga oba laye ni ya adugbo wa na won oba is a royal majesty oba Jackson akisho won mo ki o ti olujinewo ti jinewo we oku gbadun asiko yi o olorun aba mi ka duro ti Jansi okori sa no mede sa e mabare oba o majuba o ti jinre o mo de ki oba Adewale Orisa Moluwa se pelu wa ti oro oto pe mo pade ran pe mo ba mi gwa mo mi wo ton mo mi wo yi mo ri ran bo mo se ri ran abi duro akira ati oloye giga Oloye giga nana Monday Omotola Aluwa Joye ti obi nla esa kowe agbala oba yoba gabe lori eto lenu se me ni pe ka ko erun mi mama kinga ona jo so padek de donem sembe mo de kinga ni ijoba bile mi mo fe yi ki alaga joba bile mi honorable Orepanye Aira pe oku gbada siko yi o alaga mo de ki gba keji e papa mo ki oma baba o didi aye mi oye re mo ki de gan segun adolo mo ma ke no reto le nu se o me le se yin ma ko ti to ati ka se ya ne didi si ni aserire dede ran patapata mo de ki ona ebu Bola Jimuda Federal Character Commission Abuja ona jadagba ni ma jejo to ba dagba ti mi hun reje yeye wa jejo aboju wo le o ya ri pe o le nu se Tora mi ti amo Sodiq anu oluwa o oga mi ya ni iyongo akitude oluwa Michael angeli ti gbori ile adaunga o oga wa kwalapata bami Martins Mojuba o iran de bami wa ode ni be ade bobola aka hanre o grandma yi to tele mi wa mama Folake Obasan ati Badan won ti wa kurerin o wa wa boys re ni ayi awa boys re o akira Henry Olawoyin omo ba Peter Ojabo mi ore ti soruko mi ni meti yoruko da alafia.

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Mo tun bere. Mo le ṣalaye mo pani lẹrin lakoko apejọpọ itakuroso ri la molebi mi. O ti ẹda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe.
3: Yes, easy. Ekudede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan o si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni e ti ma gbo nipa seed care ini le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nso nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo ti dukia yi se mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki aye o derun fun ni sugbon ta won wo wi pe bile aye se ri lode oni nje ona ati re awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu oni kan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile e ko kale
4: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gege bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress lafera ni o afera fan ni o AC ni abosi le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be lo leyin a to wa bo sori pe ina se se mona mona bayi.

0: ma ra bi solar inverter kankan atun ta ni cd ke atun ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun emi fe ra keke moru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori cd ke app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja latun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti sanwo tan te fi ma gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de ma sanwo die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe ose ose na fe ma sanwo ni won lanfani ose merin titi de ose mejidinlaadota 48 weeks ni tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu ti di ki o mo pale gbogbo nkan ta ba ti lawon fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo wa o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti di ki e wa fun ni yen kan to so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni yen lori app nitori wi pe a fa won yan la fa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo duri ani e to ba ra moto wa fun alanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu cdk o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki mo le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe a mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun cdk o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se be ti ma san fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu ye ose to ba ro mi lehun lati ose merin titi de ose di meji la dota that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni cdk mo pe a eni oni bi ti wo ti n jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti si di ke wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba ma gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni e pe kan kaakiri
2: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwatoyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
1: oro le ti gbogbo eyan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro pe bo le se se bawo ni kini awon se bossi ona na re e tele won CDK o di gba kan na e seun
2: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwatoyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
3: CDK there for you
4: ile ise to se oki o fefe o kenke o wa sewewe o dun bi lododo leti o dun bi dodo ikire 88.9 adaba fm

Arokopatunde o, Arokopatunde o, ise agbe nise ile wa, Arokopatunde o. Ise agbe nise kan pataki adayeba toluwa ba fi jinke awon ma dari hun, ole ole sise agbe o da mi loju akoni okunrin lo le megan. O ya gbogbo agbe pata loro yi kan, ogun atatata pe ni over power, lo nje bi defun koko, obi, ogede, isu, agbado, kasu, ewebe, ati gbogbo nkan ogbin pata ogun over power o ti wa kaakiri orilede yi o tawon agbe nra ni witi witi ile ise Futures Chemical Affairs lo je alagbata kaakiri gbogbo Nigeria fun alaye lekunrere ori number yi ni e pe si 08171891202 ogun over power ori awon agbe lo je o mo fe ke gba be ogun over

0: Eko le gbogbo omo Nigeria ilukunrin ilubirin.
1: Obala le o se mo. Agbe lo ba o. Obala le o se mo.
0: Eyin agbe loke egan. Mo ki gbogbo yin o. Eku ise, eku igbiyanju, eku akitiyan, eku kole da. Ah, mo ki yin o. Mo ki yin eku igbiyanju nitori pe alarojinle ni sese oko. Alarojinle ni sese oko. Alaforiti ni gbe loke egan se mo pe ojo abagbesu ko ni sunta agbe ni aforiti pupoju ojo abagbengbado ko ni yomo eri agbe wa nbe daada gbogbo eyin te nfomi je furugbe le fayo kala gbara olohun oba oju yin ti ri pipon bi ina loke egan e si pada ri yende bi de ma lo mo nkin yo omo lode ogun bi ti ile ta igbaju ekiti kwara boda elenu.

0: oga mi fajelista iwe romindola alase atoludari fun toast modern farmer oba lagbe o le yin agbe package meji ti wa nle to le gidi hehe lo ba tan oni bayi bayi ba se soro
1: oba lagbe agbe lo ya doju ijoba eje bo ti won
0: fun toast modern farmer oba lagbe ore agbe oba kan agbe alati leyin agbe gbogbo oruki ta le mo pe ile ise fun toast modern farmer
2: oko lu ba mu lara mu
0: ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe lese
2: to mo nkan ti agbe ni idi ni gbogbo igba
0: ile ise yi lo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan ba le
2: to ni gbogbo kan po obiriko lo ni dede a o ko fun eyin agbe
0: ame fokan ba le ona bayo ti de
2: ile ise fun toast modern farmer oba lagbe
0: oni ka so fun gbogbo eyin agbe pe
2: 50% discount
0: gbogbo ogun ti sagbe lore
2: tin jade ni ile ise wa
0: da adota lati jako lori ikokan
2: edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo
0: ya ko fin da adota
2: lori ogun te ba ti ra
0: bi ideri e gangan
2: ni gbogbo ebun wa te mo je
0: ta ti bo ideri e le ti ri ebun
2: o wa ni ra ogun kankan ko mo je
0: ebun bi muto ayokele
2: okada to tun yanran yanran
0: bi jin la tan gbangba
2: ero amule tutu
0: ru fan
2: moto blow
0: lo natin lo charge
2: ero efipo lolokun ojo kan
0: lo plasma television
2: gbogbo eyin gbojumo lawujo otokulo
0: e ka se iranlowo fun awon agbe
2: ile ise fun toast modern farmer oba lagbe
0: ile ise tin ta grow mighty o fa power ri ati fo
2: Only
0: tete lo ro ogun ko le bebun
2: 08062383886
0: le kan si
2: 08062383886
0: oba lagbe
2: agbe loba
0: opolopo to lo ko hun oso oko hun oso kini kan oso bayi e ku olori e eyin e pe number oga mi leyin eto e pe number oga mi e pe number gm eyi o wo e pe nu mejeje eri yin ti wa nbe ti mo yesi e ti se ko nge

0: la
1: agba lo amu tin da to lenu igbe
0: kikoko mo ri fogun ojo
1: ka tun mo wo koko
0: ewo ni ka mo lo irin ka mo lo gi ka mo lo file
1: kikoko mo digi
0: kikoko mo pon fere
1: kara koko ko mo fresh ko ri kodi kodi
0: oh my god
1: e wa wo awon agbe to ba ile ise fun toast modern farmer o ba lagbe dowo po
0: won se ni ifokan ba le lori gbogbo

0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: E kaabo pada lati oke lohun fe kurere royin le kan si wa lori takun ayurijara wa www.889.fm. Esle download application wa ni Google Play Store adaba FM. Ba kana le le darapo mo alahun ju opo ibarin soro wa Facebook, Instagram ati takun X adaba 889 FM. Adaba FM TV lati ba pade lori YouTube wa Esle firin soro si wa lori email newsroom adaba 889.fm. Royin te si wa ju. Nile okiri. Eni toje are orilede Zambia yini Akande Ichlema loti se eto ipolongo ibo ele eto kayin ni ekun Lusaka saju eto idibo are ile ti o waye lojo Thursday ele eto nbo yi ogunlogo awon alatileyin ninu egbe oselu UPND re ina je pe won kopa ninu eto iwode oselu ipolongo ibo ohun eleyi to fi npe fun sa keji l'office waye o inse ni eyan medogun ina je pe won ti gbe mimi leyin ti oko oju omi kan eleyi to ko awon ero ti o lo fori so ti o si ni ijamba ninu omi to teri ni Zimbabwe ilese olopa ni oko oju omi ohun lo ko awon ero to tobi adorun ati awon to je awako oju omi ohun awon ironu awon to je oisenu oko oju omi ohun marun ko to di pe oko oju omi na to lo fori so okuta ani awon eyan bi metadini ogorin ni won ti dola emi won bayi nigbati awon medogun oku won won ti gbe jade lagbo amuludun gbajugbaja olorin ni omo lede Nigeria David Adeleke ti gbogbo eyan mo si Davido lo ti so yanyanya bayi to si fowo egbaya wi pe ko si olorin olede Nigeria to korin ti orin re ti o gbe won ju to nlo Davido no fojo oro yi no fi lede nigbati o nfi ti won fi oro jomi toru oro ti won fi oro wa lenu wo to si ni olorin orilede Nigeria to ba mo wi pe orin ohun awon eyan gbo julo ko bo sita ni gbangba bakan na lo tun gbe owo kale oni o le gbe million kan dollar kale lati dije lori wiwo orin iyi tawon eyan to gbo julo labala ire idaraya egbe agbabolu awon obirin orilede Nigeria Super Falcons eni to je gbajugbaja ninu won Asisat Oshoala ino ti kese awon orilede Nigeria ki won se atileyin fun iko orilede Nigeria ohun bi won se ma koju egbe agbabolu orilede South Africa ninu idije lati le koju osuwon fun ife eye agbaye awon obirin todun 2027 inse ni idije ohun ni yo waye lola ode yi orilede Nigeria no so anfani won na nu lati le koju osuwon leyin ti o je pe won fi diremi pelu ami ayo kan si odo si owo egbe agbabolu orilede Cameroon ninu idije ife eye ati ile ife eye ile adulawo osala ohun lo wa ni awon agbabolu na ni won gbaradi ti won si ti ni agbo won ti o feyirin o ti lo mu agbara wa bayi lati le lanfani ati lo kopa ninu idije ife eye agbaye eleyi to nbo hun nje ibi ti arimore lori iroyin asale wa fun ti oni Sunday Ajiboye ilo lo tu royin opeyemi jo danu mu wa seti gboyin orun ayo lasun kasun re ohun.

0: ilé-iṣẹ́ náírà wà distributors.
1: Okay.
0: NRA ifẹ ko jẹ wipe every street ni distributor NRA ma wa ni bi ti NRA to fẹ ka jẹ distributor won fẹ ko jẹ pe NRA ko di home kinan koruko every home
1: okay
0: product
1: okay.
0: Every home medicine pe ke won igbogbo ile kakre ba se gbo ni paracetamol e ma binu e ri ko ti beta tin pon pa to ye gbogbo ile gbogbo everybody no ma npa re be na ni NRA se n wo pe gbogbo eyan ni kan mo ni pa egbogi NRA
2: nkan ti o je ki eru yen ba mi ni pe seri to wa je pe ogun ti e kan fe nunta e gba won orisirisi nkan wa
0: very sir
2: to je pe ba se ra won pastor kan to je pe 80% promo na ni di lori ategun 20 to ku ni miracle awon kan dawa to je pe 80% miracle na se 20% ni promo be na ni NRI
0: awon sir to je pe awon yen bo mara to je pe o ti se won ni jaba ejo idi ni ite na bi gbe ayewo ofe ni gbogbo offices ti won daruko yen NRI gbe kale sir olotu pe ke mo wo wi pe ah njo te yin o ba to ri ba idura ofe ni ayewo yen igbo genera yen to ma sayewo tan e to ye ko ra to fi tagwara re se ko aba padi npesa
2: mo salaye fun yin awon bi ti e ti le ri NRI ti o ba ti mo pe o mo bi to wa ni to si e number ti wa kwesi ni 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02 090 29 12 85 02 yato si pe ogun yin wulo fun ago ara mo tun gbo pe e tun wa awon alagbata kaakiri
0: ah beni sir tori bo se pe e ri pe eyin na igbo ba won se pe but mo ti improve beni so yen ta ba ti se to kan ba in fact ma si gbagbe ojo kini ojo ma se se in fact so ejo awon eyan mi to je pe mo fun number pe kan jo kan ba mi pa awon eyan mi mo fun won number to da fe tete ma da won lohun ki akia
2: better
0: ni ese kese ba eyan bi fitile pe mi lera
2: e ti ri kankan
0: ah wa kan ma pe akolu ko gba so ejo te ba ti gbo pe asoju NRA pe okay o latodo pastor solo ni e mo beru
2: te ba ti mo pe mi si pastor's number number mi leleyi olowo kire ji 080 33 84 2322 080 33 84 2322 O le ti atejise to ba fe je alagbata NRI kan send message NRI yes I can NRI yes I can nkan ti mi ba ri mi o ni so iwo to je pe o kan le joko si kona nu ile 10,000 20,000 lo so se oni bi to le din ni agbo are e
0: ba ri kan lati le se
2: na e ba se e ba se 10,000 lo so se ni pari odun ni ye to ma je o
0: ni ye to ma je
2: so yato se to nse minimum to dai to le ri gba ni NRA as an agent ni e
0: minimum
2: na e je ki to fo kan yin bale ore mi kan lo bere oni rowo kere joseph NRA to npologo e since awon tan wa bedroom slippers ka kiri igboro tan ma n bere lift mo ni ti won ti koja be te ba ti ri moto ko NRA si
0: very sir
2: ile se NRA bi oko fun awon eyan won ni ṣugbọn ki to gbagbo gan ni a fi jori gba temi na ba
0: gba ti yin bo ewe e bo se mo pe bo se rire se ri NRA gangan ni pori ofe olohun won ni awon eto ati lese se ti yin na be lojo na njẹ to ba de ebi ori afefe lati se so
2: e je ka se bi eleyi
0: yo si tan lowo yo de laye
2: lagbara olohun e je se bi eleyi 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02 wọle ma be pe kini NRI ile ise to lo tewe tegbo lona igbalode lati mo toju ago ara eyan
0: ni sakisa o si ri gele
2: ni ni soju yen lo ti o ba ti ni owo aye nu to wa de je pe ni owo aye nu na ba won kan se mo de na kan se mo tu mi ni so ju yen na lo o de were were ni pa ikun o eyo ki mo jo ti yan so to nto sile mo kan ni ki mi ni e ma pe ki se gbogbo oro lani so lori ategun
0: sugbe gbalagbo ni to le
2: ah tagbala baba mu mu ku mu a to sile osan gangan aye osan lagbalagba n se gbon se saarin ta o ba da nfe mojuma ni ko orukan jo ani to ata ibon maji ani kini awon ewe ni kan ta so bu
0: te ba si pe ni ni to suga ya ma to lori dagbalagba jo kasile se wa suga apoju re ko da lara
2: order ayin ti e ba fe pe pastor solomon 091 57 54 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02 090 29 12 85 02 number milele 080 33 84 2322 ole te atejise to ba fe je alagbata NRI concern the message NRI yes I can NRI yes I can NTI wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station leti mari NRI complex to wa si je pe NTI wa ni Agbegbe Ondo ni e lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo enti e wa ni Ore e ba me lo si idojuko Pima Hospital Akeredolu complex ni Okitupa Road nilu Ore enti e wa ni ipinle Oyo e ba me lo si Adebayo shopping complex opposite Polaris Bank Lona Manhattan Adex
0: Adex bus stop
2: bus stop
0: Lona Manhattan
2: ni Woro ni Badan to ba si je pe apa Ibomi le tun wa Badan e lo si Olorun wa complex Alekuso ni bere ni Badan eyin ti ipinle Osun e lo si Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo enti e wa ni agbegbe Ikirun Agunbe e lo si Iso Isu area Okeba ni Ikirun yin ki wa ni Lesa I ma lo sona Cornerstone complex complex Cornerstone after Onfoloke beside Unique Oil Muslim High School after Sabo Nilesa to ba ti je pe o fe daru mo loju number meji ti wa pe leleyi 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02 yato si pe NRI ogun won Olorun fa se e tun empower won youth
0: e se
2: e ba mi salaye yen
0: ah youth empowerment ti NRI o je ara oto nitori pe gbogbo awon youth o je wi pe won wa ni NRI ti won gbo nipa NRI ti won si ko bi ase nlo tewe tegbo so youth na nko dada so ona ta won tu wa gba ni pe awon yato sa won tu je pe won fese ni kakiri igboro eh le du tu tu wa kankan kan di kan ma fese gba gboro kakiri awon eleyi won ma e wo phone ta gbe dani yen a gbo kankan ni digital marketing to je pa won yen fi owo ye bi ye se yen ni ba se le ta nkan ba se le ta oja lori Facebook lori Jumia lori Konga won online de bi wi pe opolopo awon eyan lo je pe won ma ra oja latori online awon youth wa ari wi pe a ma se danile ko yen lo fe da la ma se fun won ofe so ati empower opolopo

0: takojo olugodo
1: ise owo awon ara bi tin somo olugodo omo olopo ni
0: o ya tete
1: to eni tolorun ko kokoro itusile
0: le lowo
1: alhaji agba baba la no spiritual
0: okunrin dan dan
1: eyike iya isara
0: o sese bere tabi olojo pipe
1: promise and faith
0: asiri bibo
1: eyonu ebi awon agba
0: baba la nu kaju e
1: eyonu agba
0: ko senti oye ko ni lowo
1: contractors oloselu
0: n lo fun interview
1: eyonu agba lu koja be
0: awon kan ba di alhaji agba
1: yo tun
0: tori adi tun ti yo
1: oja re otani
0: o fe gbomojo

o le ma se ni ka si ma ri apere to jora won le o fi gbodo lo ogun ete lati fi wo lapalapa ise iwadi wa lori ewe ategbo lo je amo pataki ayewo ka sayewo fun ni ka si mona ato yato si pe ka le wi ategbo ile gana ka lo ti le yoruba opo orilede ni mo ti se iwadi kikun lori ewe ategbo won ati ona ta n gba lo lati fi se itoju omo niyan opo pataki lara isoro te da n doju ko nla n reti ere igbeyawo ka se igbeyawo odun mesan odun mewo odun mejo ka ma reti ere igbeyawo lopo igba won le ma di ebi e lobirin lori ti o si ye kori be ko so ti o le fa o e ko ero banisoro ni sile na 081 64 122 777 081 64 122 777 adojuko continental guest house nilu akure ni mo wa ebere baba ngana baba kere wa aisan balupo nse akoba pupo fomo okunrin be lo nse akoba pomo obirin bi aisan ibalupo ba pe lara okunrin o le mu ko ma le se dede pelu ololufe re o le ma ni agbara lati seto emo o le mu ki ato le tabi ki ato san bi oro ba wa ri bayi ewi ategbo la lo boro ba wa ri bayi ewi ategbo nbe ti yo mu gogo pada bo sipo ta o si dupe lowo olorun be bi aisan ibalupo yi ba pe lara obirin o le fa kinu ma dede obirin ki nkan alejo ma se dede tabi ki awo re o ma change obirin ba wa nse akiesi pe inu dede wu to ba ya yo si tun lo sile abo ti di pe nkan yi kiri ni sale enu obirin to le fa ara tita abi ara yiyun wi pe o le whatsapp abile ni $2 o tun whatsapp abo ni be yin o ba ti debi to lo ki duro baba ngana baba kere wa wa lajoju ko continental guest house akure epe 081 64 122 777 081 64 122 777 bo ba ti di pe aye ninja ka ma mi loke nile ki nko bo sile ka ye ni o dede ja pe oro fi amojuto eni ba dake tarari aba dake keda odori ibusun ka ti sun o deke elomi a wa lori ibusun wakati meji wakati meta ko ti ni rorun sun belomi ba sun o le ji loru se eyo to emerin emarun isun ara lo gbe eje yi kara ti o si gbodo ni isoro ko ma di pe ibade nfaniso ailerin ibusun kan si keje ta o ti ma dawo tebadi isun ara ba ti wa nse akoba fun ni debi pe apako ese kan se wojo lo tenu ti nwo segbe toro fe ma jagere lenu mo baba ngana baba kere wa wa fun wa ni sepe ladojuko continental guest house akure e ma pe 081 64 122 777 ohun ti n je omokunrin lohun to n be nisale a kii fowo yepere mu eru obirin ti won pe won kii fe le won kuro nidi eru eni o lo fi je pe bi wo okunrin ba ti n ri pe lai ti e ti ibere ere aya re ti bere si ni ja pipipi iwo wa setan obirin re n pe so ti tan niyen tete mojutoro ara re o eru wo o ni deru eleru ewi ategbo nbe ti yoo fo gbogbo gedegede idoti ara danu tara re yoo si da saka ti won o le tokunrin wa kodile leri itiju ni o ki nkan agbara omo okunrin o kere jojo ori re lo o lona tawon baba wa n gba mojuto

0: ti bara idi di ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o rona abaye oje aye ohun ti e wa su mi
1: agbo yin ise lo si je lobe ti wo gbo nipa babo oke ogun ni ogolugo ode to n fi wi ati go so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro to n jo omo eda lenu iwo na gbiyanju ko si babo oke ogun loni e ma pe 070-64-60-64-19
2: Emi ti mo n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 dudu yemi len opposite oye mekun grammar school ni ilu akura boyo fe bere nkaka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi 07-60-60-64-19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to n ba wa ja ninu ise ara wa ati to n ba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun debi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomiin ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomiin ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi an fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju mi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afi ko ma fa jade tabi kelomiin ma fi opa si kete ese pelomi ba nlo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun siwaju ni gegege bi e po hun fe subu eyin ewa won baba wa ewa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba si ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egwe ati se dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ba ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyin na ma pa wo ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan kan o si ni yo wa lenu ninu se ara wa be ni nkan kan o ni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe ategbo lodun emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oye Mekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re 07-60-60-64-19 alaafi ara wo ni bi fi abia ojuba
3: won tun bere won le sala e ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: Adua healing and deliverance service. So unta se lori lola iwo ti tu ide mi. Mo wa gba Olorun gbo pe di Olorun ba nbe ninu oro re looto. Dede ni yo tu ide gbogbo awon olukopa lola. Tori pe oro re so wi pe iwo ti tu ide mi. Ododo. O si pastor kan to le tu de lara eyan. David lo je amo be. O ni iwo ti tu ide mi. Wa je pe akiesi esin kini kan. Nigba ta de ila kerin. David wi pe nigba na ni mo ke pe oruko Oluwa so ta ba ke pe oruko Oluwa ide o le tu be ni ododo sugbon ta ba ti do wa ke pe oruko Oluwa laaro la mo gba iri Olorun je wi pe yo tu ide lara kaluko ododo en ti oro mo bi ide lode eni se re olo dede ide lode eni ta ye nkuro ti o se mo ide lode eni o wa lo yibo ti ori we gbe luba ide ni eni o wa Nigeria ti ori visa abe ide lo wa ani o wa laaro la je ajo pade ki Oluwa ko fi owo agbara la tu ide lara re ko tu ide lara emi na
1: a je wi pe gbogbo eyan lo kan baba eni ko si eni ti o ni ide to de
0: o si eni ti o ni ide to de ododo
1: baba
0: niwon ba igba ta ti le gbe ide waye ko je pe igba ta ja ide lara wa la to ki ya wa ku orire gbogbo eyan lo nilo lati ja ide ti a ko foju ri tori e ta foju ri oni ti cord to tun wa po mo placenta sugbe ta foju ri tun ku nbe eyun la gbadua ti owo Olorun to gaju aye lo ti o ja gbogbo ide lara wa ti o tu wa sile patapata ta wa ma lo aye wa ni ominira
1: oda e je ka ri wi pe awa na wa nu pade adua laaro la ago meje ni pade adua o tun bere laaro
0: be ni
1: awon kan o si mo pe ebo lati n pade fun pade adua olowo nla awon ti won go wa fun gba ko
0: ni mechanic village ni opposite second gate ami barracks on duro dilu akure nbi nibe lati pade
1: to
0: opposite second gate ami barracks ta ba ti so pe ipade adua olowo nla la nlo o ni ondo road oke meji lojo thursday
1: to ibi ta ti pade ni baba ti ju eyan ni olowo nla prayer ground to wa ni mechanic village ni ondo road second gate ami barracks ibe lati ya mo ni kemi na o tun se atenumo e ke o le yi wa daada ti a si nsise le lori lona yi baba olorun ran yin pe gbogbo awon ibi ti ipade adua ti n waye
0: beeni
1: ni ke ti se erora yi o so fun mi le
0: beeni a mo sipade ni ilu ore ni kola so mail leyin oja reserve garage ni every Wednesday a se pade ni ilu akure laaro ola ni every Thursday a tun ma se pade ni ilu Ondo ni every Friday be lati tun ma se lojo osimi
1: a je pe ti Ondo onibeji ni
0: Sunday and Friday ni to Ondo sugbon ti akure nbi Thursday ni bakan na ni ilu ore every Wednesday ni healing and deliverance service
1: so a je wi pe gbogbo eyan eyin te ba wa lore be te ba n gbo wa bayi e darapo lojo Wednesday eyin te ba n gbo wa to je pe Ondo le wa e darapo lojo Friday atojo Sunday fun ipade adua yi ose marun gba ko ni o fi waye e ma je abe ka mo tuju be lo o ni tuma nu emi baba lola se kanseli wa a fe gboro olorun kan to lagbara nipa ti dile
0: kanseli wa lola sugbon ki se mi nikan ni o da won eyan lohun emi ati awon ran si olorun ta jo nka ki fun se oluwa gbogbo wa la ojo da awon eyan lohun
1: to
0: sugbon kanseli yo wa lola papa ju lo awon mo kan mo ko ibere wa a o lori ofe lati da won awon kan si mo mu yawo wa mo kan wa ba lori ofe lati attend si won
1: gbogbo awon to ba si wa fun gba akoko
0: beeni
1: ma ko si yonu a baba ni o da yin lohun fun ra won
0: beeni
1: ori ofe olorun a bakan na moto ofe o nko awon eyan lofe lojo mejo mejo tola na mo mo wi pe eko tun ni ye
0: lagbara olorun agbara olorun odudu ba n so ojuko ibi ti awon moto wa tin kero fun awon eniyan ti won wa nile
1: to gbogbo eyi te ba n bo lati ona oke aro e lanfani ati ri moto bus ni Abiodun bus stop iwaju ile ijosin wa niyen ni CAC Benelan Prayer Ministry Miracle Assembly lanfani ati wo bus nbe bakan na ni old garage lanfani ati wo boss ni old garage lola eyin kan wo agbegbe bi old garage e ri boss ti o wa nbe bakan na gbogbo eyin te ba nbo latona orita obele lo si pinsa oke odu ilere roadblock lanfani ati wo moto ni footer bus stop ni roadblock la ro la pelu ogolon yo gbe wa wa si pade adua yo tun da wa.

0: o ta kojo olu kodo ise owo awon ara bi tin somo ologo domo olofoni
1: o ya tete
0: fo eni tolorun ko kokoro itusile
1: le lowo
0: alhaji agba baba la no spiritual
1: okunrin dan dan
0: eyike iya isan ara
1: ko sese bere tabi olojo pipe
0: promise and faith
1: ashiri bibo
0: eyonu ebe awon agba
1: baba la nu kaju e
0: eyonu agba
1: ko senti oye ko ni lowo
0: actors oloselu
1: n lo fun interview
0: eyonu agba lu koja be
1: awon kan ba di alhaji agba
0: tori adi tun ti yo
1: oja re otani
0: o fe gbomojo oyun iju asiri bibo
1: atude asina
0: o ya lodo eni ti alafiran
1: e ma pade baba laanu alhaji agba
0: lojojo wednesday
1: thursday ati friday nilu akure
0: nla fe junction
1: folo kada pe
0: ile baba laanu
1: idi mango loki ogba lo nlo
0: saturday and sunday
1: e le ri baba laanu
0: nina god plaza opposite alafia hotel
1: ojo monday and tuesday
0: e ri baba laanu
1: ni bakusa street
0: opposite ile iya bakusa
1: ilu ore
0: telephone
1: 006 397 0829.
2: Mo kin e kaabo pada wa.

wo ta ba fe gboro ara wa gba nle aye gbogbo bi owo ta ba fe fese toko lohun o gba fun wa won pikini kan ni iyonu agbalo mo ni awon alaye kan keke lori re iyonu agbalo ti mo n salaye n pa re oni o fun gbogbo eyin te ba fe wa si agbala ile ise baba laanu alaji agba kan se iyonu agbalo kan ti wa nile fun yin Baba ti n ji ta ba n sun eje a ma gbadura kọlọ ma je kori olori ki won gba se wa se Odigba ti eyan ba ni soro ko to ni iyonu agbalo ye lowo won salaye ti o gun mo lori re Tori awon aye te ri won ofe ka reru ka so afori eni aye ofe ka sise ka jere nbe aye o si fe ka kole bi pe ka sin kokoro ko ni Aye omo fe ka lomo laye leyin igbeyawo opolopo de woju omo aye ofe ki ara moto won o ti e fe ka ni promotion lenu ise bi pe ka wa ran akikan ni e wa ri gbogbo nta nla akoja nile duniya yi gan mo fe so fun yin pe nje e mo wipe eyan nilo eyonu agbalo kini won pe leyonu gan fun ara re kin kon salaye nipa iyonu fun yin eni tolorun ba yonu si ona re o giya o ngbogbo to ba si dawole yo mo lo si waju ni koni wa seyin e ba ngbo wi pe enikan lo enikan ta o se ta enikan lo onka won sile ko eyonu aye n lori gba eyan ba si ri iyonu olohun ko yato si taye okan na ni aye ani kari ile aye kari gbe ta ba nbe loke rope kari duniya yi ka ilogba re ìdí ni ti alhaji agba baba laanu ti won fi gbe akanse eto kan kale fawon to ba wa si ofiisi won ile eto ohun kilo si dale lori akole wole afeto naa ni eyonu agbalo wọ́n ní agbélu agàló agàló gàràgà kọjẹ́ ká mọ bí ayé ń rè ọ̀rọ̀ ìyọnu agbàló yìí ń ṣe ló dàbí ilé iṣẹ́ àbáwọn ilé iṣẹ́ awakọ̀ tí wọ́n ń ṣe ìṣọ́ránsì ni bẹ́ẹ̀ bá nílé iṣẹ́ wọn ó pé ìṣọ́ránsì cover ẹ̀ nítorí pé ńjọ́ ti rú ọkọ̀ yìí tọ́ba lásídẹ̀ǹsì bó sì jẹ́ wípé ilé iṣẹ́ ló pàdánù nǹkan kan wọn ó pé ìṣọ́ránsì cover ẹ̀

0: mo so tele anu jafo ri ogo re ri ogo re ri ogo re awon eri ti olohun fun wa lori oke
1: the testimony God is giving us on this mountain
0: to be jun
1: tele they are so very big
0: atun query meta wale
1: bring out that testimony
0: le ni ojo ani
1: to dey be the person
0: awa pari
1: then we come around
0: as sin gbori anu lowo
1: that is the offering of mercy
0: you that are
1: yet to give yours
0: mercy san lowo
1: how you are still doing it
0: ojo mejeje
1: all 7 days
0: for my sorry anu
1: that you give that offering of mercy
0: egbadua
1: you will pray
0: oluwa
1: oh lord
0: lati oni lo
1: from today
0: mo je ki ayo da mi duro mo
1: let not even want stop me again
0: mo je kan da mi duro
1: don't let them stop me again
0: iwo lo ma so
1: you are the one to say it.
0: I must not be stopping
1: mo gbo da mi duro mo
0: henceforth
1: lati oni lo
0: forever
1: titi lai lai
0: and never
1: titi lai lai
0: mo gbo da mi duro
1: I will not stop again
0: aduwa
1: jesus
0: every
1: mo lati oni lo oluwa ma je ayo da mi duro mo mo
0: gbo da mi duro
1: eyo gbo da mi duro ayo gbo da mi duro eyo gbo da mi duro ayo gbo da mi duro
0: ori da duro mo
1: o
0: kore bale in Jesus
1: name
0: na ma gbagbe o
1: but don't forget
0: national stadium
1: national stadium
0: aleni
1: this night
0: is show
1: bitch
0: bo ba wala na
1: if you are not there today
0: be tori olorun
1: please for God's sake
0: join wa lori
1: join us today
0: is show ni
1: it's bitch
0: ra nu gba
1: amen
0: egbe awon eleri
1: wo bring up the spires
2: amen sa mo dupe gan lowo yin o mo dupe sa emi mo fa mo soro lati ijo pari mi sagam sa mo dupe pe pe mi sa to ni January te sise fun wa mi ti bi mo ri ile ti mo jo olohun fun nkan bi 22 years sa mo mo wa dupe pe olohun se ngba ti e fi ni ka sise oni apu ni January olohun se sa mo dupe o baba mi mo dupe daddy mi mo dupe o baba mi authority mi dupe sa mo dupe o mo dupe sa pe ku e se sa mo dupe gidi gidi gan mi mi tu mo dupe o baba mi mo dupe sa mo wo wo yin aye mi sa mo dupe o daddy mi mo dupe sa mo ne re sa lati January ti e ti se yen fun wa te se yen fun mi ti mo ti ri period lati January emi le pada ri period mo sa mo dupe sa o daddy mi mo dupe o e ku se oluwa sa o mo do ma sa ba do tun daddy mi o e si ni mi e ni fomo sise iranse ni fi iyawo sise iranse e si sa daddy mi mo dupe ipe yin pe mi o ipe yin pe mi sa o.